noi na na na la sai ni ni ni ni. Oh na na si na ni wala si wala si wala si wala si wala si si si. Noi na na da di ni di si na di si. Oh na sai ni ni na la sai sai sai.